0: Apo ibutizisana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Logo na vela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatitsetsi. Ifonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ungatitsetsi. Utakuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kune mamano va tsongwana. Ava tsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
3: U nga bali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni.
2: Hi ta humula mani. Kambise mala ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loyalanyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Ata kota ku xava hi ta xava
2: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ma swi tiya wa tiva hi va hlohloteli va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
3: alo i ntirho lowu bawa wa mi
2: mamana mamana a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni kana loko ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
3: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
2: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
3: hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: 15 horas já, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Nkarhi wa mahungu ya nhlikani na hi mi xivulavingiseti byinene.

Mongwenhle Kani hi emisoro provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langan. Murengeli wa tiko a endzela xifundza nkulu Manika hi ntirho lana mixwa namuntlha a endzeleke xifundza xa Barwe. Magidigidi ya vanhu va ku huma ka miganga ya ku hambanahambana xifundzeni lexiya va tsutsumelele ndhawu liya ku ya vona hi kusuhi ku fika ka murhangeli wa tiko ni ku twa marito a ta ku nawu ku fambeni ka nhlengeletano a nga ta yi rhangela. Ku tlula 520 ya vanhu va kombisele bindzu la vona la urimi, ufuyi ni swin'wana swi bindzuliwaka xifundzankulu lexiya xa makarhi ka tiko. Ku fikeni kakwe a xifundzankulu Manika, Daniel Chap a vule leswaku ka ndhawu liya nkongometo wakwe i ku xoxotela marito ya kurhula swa nga ndlela ya ku pfula mukhandlu wa nhluvuko wa tiko. Tinyari ti dlaye munhu ti vavisa van'wani vambirhi amugangeni wa Machabe xifundzeni xa Magode. Mhangu leyi yi humelele mixwa namuntlha nkarhi ku nga humelela tinyari ta ku huma ka ndhawu ya vuhlayisi ya le Chobela ti rhendzelekela hi miganga tanihi ku hlaya ka administradora wa xifundza lexiya Mariana Kubane. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Zambezia Avelino Muchini a tiyisa ku nyimisiwa ka ku cela migodi a minkingeni ya lwandle xifundzeni xa Kilimani. Muchini a vule leswaku mintirho yi nyimisiwile hweti yi hundzeke hikuva komponi ya vana va tikula xina a yi landza ntirho lowu na yi nga na timfanelo.

0: sa.
1: Hoyo hoyo muranzi wa mwingisete kanongonoko umwana ati jonzo ni bumunzuku. Kanongonoko wana muntla hitavulavula hi mujonzi wa insinu superior kumbe lwese a endlaka ti jonzo ka swikola leswikulu. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: Tanila hlaka kona ku sunguleni namuntla hi rantsa ku vulavula hi mudyondzi wa insini superior kumbe lwe alantsaka ti dyondzo ta yena ka swikola leswikulu kumbe ma universidade. Kasi ncini mudyondzi wa insini superior. Mudyondzi wa insini superior hi ximu xa tiku la Mosambiki hi lweyi a gameke ku dyondza a desma segunda se a chapelaka ku ya ka xikola lexikulu ku va ya dyondza mayelana ni kursu leyi a yi rhandzaka ku va mundzuku ka siku a ta tirha ka yona na wu pfisiwile. I swinyingi swikarhati leswi mudyondzi wa insini superior a hlanganaka na swona kusukela a ku tilulamiseni ka yena loko a lava ku nghena ni loko a li ndzeni ka tidyondzo ta kona kuko ku fika nkama wa wugamu hikuva tanihilaha hi tivaka kona a swi heleli ku heteni ka madisciplina kambe ku ni xiyenge xin'wana xa ku tsala u ta kumeka u defendera leswi u nga swi dyondza ku va u za u kuma xitifiketi lexi hlayaka swa ku u gamile a tidyondzo ta wena. Kasi namuntlha leno hi rhambile Damian Mutapi i studanti kumbe mudyondzi wa insini superior a ta hi tlhamuxela mfambo hinkwawo lowu a nga veka wona kusukela loko ha tilulamisela ku va ganya ku va nghena ka xikola lexi a nga ka xona swikarhati leswi a tlhanganaka na swona a swi tiva swa ku i nkarhi wutsongo khalutaka kusukela loko tidyondzo ti sungulile kambe nakona ha tiva swa ku swikarhati swi kona ka lava landzaka tidyondzo ka swikola leswi. Ihlikani Danmia Mutap hi khensile ku va u tinyikile nkama ku va u bula ni mintirho ya hina ka nongonoko tidyondzo ni vumundzuku. A hi rhandzisa ku va ku sungula u nga losa muyingiseti u va u hi byela mfambo lowu u nga ka wona hikwalaho ka tidyondzo leti u ti landzaka sweswi.
1: Kanimambu ku sungula ni losela muyingiseti wa Radio Mosambiki Msorbulo Msala wa Maputo. Ni khensile ku ni zamba ku ni ta buyela ni ta khanela hi mfambo lowu ni nga ka wona wa insino universitario.
0: Hi twa vanhu vanyingi va hlaya swa ku swa karhata swi lava ku tilulamisela. Hi ta kombelanyana ku va u hi tluletela vutlhari mayelana no tindlela leti u nga ti tirhisa ku va u kuma ku humelela ku va u kota ku nghena ka xikola leyi.
1: Mina sweswi ni studanti wa Universidade Pedagógica de Maputo. Para ni zan conseguira a kupela ka universidade de lezo foi ntirho wa ukulu kuza ku ni gama ni conseguira, não é? Kusanguneni lembe lidzia ni concorrerili ka universidade de lezo de Hlaya, da Universidade Pedagógica de Maputo ka ku ani conseguiranga hilani ka ku a preparação da cona, onde prepararam como deve ser. Então, ni passei a lembilizani, ni gamani com a lembilizitaka, com o juleca anti lungisela, com ta cota com admitira. Então, a preparação da cona, nilisangu nilim, janeiro a cona, ni te preparar a kutsongo, na ninga na xihantla kutsongo ni zani ya gama ni ya kusigira kusonguleni ni konkurerili a i 4 universidade a UEM a Universidade de Anguissano a UP ni Iscam kambi foi njombo kambi foi preparação li zingia vini la zoni ni a dimitirili ka hikwawo então
0: se a gente se conhece a culanga no mundo da tamaco
1: é pa a laca culanga lá nem convenientes o culo porque causa um guna a mais resultado a humanga em cama uma causa nem mais resultado é a universidade já que se san causa manga uma nem família nem a vona só que nem passil mas ankama lo ninga wona amali ya kone hey inichavisile então epa ya nizan khalela noma kone uvanga vata kula konyika idea porque ana hanyimela ama resultado ya skola swimanyana vanhu ya konsedlara vakwepa loko swidara po do nyimela marizadi lama wan'wanyana ni nyimela ku ya wa marizadi ya UWM loko ba huma ya UWM na koni swi kuma loko oh swi ni kongomile ni pasile oh ni pasile entao la UWM lanu ni pasile ni tlhela ni hamba matrikula ka hinkwaswo so ki alani mina ndo dyondza koni a ni navelele ku dyondza a universidade pedagógica o ISCAM ndo hi lana mbilu na navelele kona
0: i kutsumo
1: a curso e contabilidade e auditoria e curso leza na ndzila na mbilu matrícula o UEM kuya gama kuya home resultado AUP apa niza ni dzistira hala AUM ni ama matrícula AUP lani so swija ni donza ku kona
0: xa sinzeni ka ku tilulamisela u tilulamisele uli weshe kumbe kuninga monga apatsana ni vanwana swa ku mita seketela
1: eka preparação mini akusanguneni ni ve ushanga akusanguneni ati weta usunguna mas depois numa kama kazi kalembi já antipasa ni vangano ku ni ta kota ku mani explicar swin'wanyani leswi ka ku ni kalaka na kamala na ni ka switivi então aku tipasa na voni swi ni pfuni ngopfu swinene pode ver swo leswo swi nga ni pfuna aku ni admitira kama universidade ya kwala ni ka mahlaya.
0: Swi vise u kumeka ko xikolweni to yini tidyondzo?
1: A ti na byalanga porque a ku ve mudyondzi ni mutirhi nkama wun'we swikumeka na swikazata mas loko u ti nyiketela swa pfa swi pfumelanyana katsongokatsongo mas ku ni madzafiyo lawa ni ma hanyaka so pra u ta kota ku fika xikolweni ka koni ka nkama lowa namuntlha lowu swikumeka na swikazata i maxapa i mali ya xapa na yona i swinyingi a ku dyondza loku swa kazatanyana porque hi vuyaka leswiyani hi huma ka ensino geral hi nghena ka ensino universitario a madyondzela ya mbangu leyi busy leyi ma hambananyana masiku ya ku sungula vaprofesori kambe a vo hi kamba manje hi tsutsumi hi ntambu a hala profesori a nga nghena ditara mapontamento va le mapontamento wo ti hambela ha wexe
0: profesori u yingisetela na wu tsala
1: entao epa non foi fácil ku ni kota ku asimira leswo manje ni khanela swoswi ja loko e za swa yantswanyana ja na consegira ku ni te enquadrara ka madyondzela lawo ya universidade
0: i vanyingi loko va twa a vito la universidade va kumeka va ni ku chava van'wana a tlhela a tibya swa ku mina ni ni nge ringisi a ku ni nga nghena a universidade hikuva so hi ku twa leswi ni khulumaka swi ta karhata swi ta ni ba swa yantswa ni nga yina a khomeka tingana wena se u nga nghena i ntiyiso swilo swa ku chavisa kumbe loko u ti lulamisa swa koteka
1: a hi nchumu xa seta tinhloko ku nandza i nchumu ya ku a munhu loko a ti lunghisela hi nkama swa pfumela swona swo pfa swi chavisa porque a muchumu yi kule yi nga ku ya kazata mas loko ja u veka yona ja swa pfumela ni nga va byela vanhu lava va swi chavaka hi kule swa ku kambe loko va tiva munhu a nga ka fambu lowu wa universidade yena podi a pfa a khalela na yena ku a ta mu nyika kambe madika kambe a mu nyika wukhari ne bya ku kota ku langa ku swila kona lebyi byo ku hambaka i ata mu sensibilizara ku a kota ku apela swi ku chavisa swi chavisi nada
0: ja hi xiyimo xa mindyangu lava se va dyondzaka ka swikolo leswikulu vanga endla yini kuva ava makwavu lava vatsongo kumbe vana lava va haleke ma in general maxina vona va swi navelaka ku va ndzhaku va nga nghena a swikolo leswikulu kambe va ni ku chava koloko va nga endla yini hi xiyimo xa mindyangu
1: i swinyingi swa ku hi nga va byela porque a ku tlungisela loku a ku sungunela xikolo so ku sungunela kaya lomu hi hanyaka na vamakwezu lomu hi hanyaka na vapapayi hi ti lungisela hi ti bekisela ku hi dyondza na hi tiva swaku hi ta hamba ku silila kona porque leswi kezir a swi epra vanhu lava va tivaka so kambe epra vanhu lava va kala va nga tivi kambe swi dependera hi nkama lowu munhu a ta ti lunghiselaka ku a ta kota ku admitira ka univesiti lezi dza a navelaka ku dyondza ka dzona i na va tiva mini vanhu lava ku tiva va ku a va se na consigira manje hi timhaka ta leti ta ku kala va nga ti lunghiselanga hi nkama va tiyeka hinkwaswo pra nkama lowu wa wu gama ntawu a ku na wu tlhari a ku na swin'wanyana i so ku u ti preparara hi nkama u ta kota ku admitira
0: eya tiva swa ku lomu ka swikolo leswikulu vanhu va nghena na va ni ku pfuleka kumbe mavonelo na vona se swi basile swa ku hi kurisi leyi ni yi lavaka hikuva ni lava ku endla lexi loko ni kulile a malangela ya kurisi swi endlisi ku yini ka wena ncini xi nga ku kucetela ku langa kurisi leyi hambaka
1: ya a ku ni za ni langa kurisi leyi zilani swi sangwenile vutsongwanini masa kurisi leyi ni lambaka sweswi a vutsongwanini kwanga mini ne a ni nga zipimiseli a ni nga zipimiseli mina vutsongwanini a ni navelele a ku hamba journalista o engenheiro mecânico ku enceka njhani ku ni kumekalani ka contabilidade e teoria a lembe leli la ku ni juli ku dyondza a instituto médio técnico profissional kalembe leli na ndzi konkorera a curso leti dza engenharia mecânica a dzi nga li kona a ku va ni makurso ya eletricidade contabilidade gestão de empresa então mini pra ni nga tshami kaya ni optarile ku hamba kurso leti dza contabilidade e auditoria então ni konkorerile na dimitira ni vona ku vale a pena ni pfa ni dyondza então a lembe lezi taka ni ta vona ka swi ni endla yini kambe ni ta tlhelela ka engenharia mecânica o ka journalismo então ni dyondzile epa ku a ku dyondzeni ni game ni swi zandza ni swi zandza então ni continuara ni kurso lezo ni hamba ku ndabla auditoria ka técnico médio e sweswi lani pra na mazini superior kizera na pimisanga como já mchimchume ya ku za na yi tiva então hi swona epa swi ta ni pfuna ku hala ensino superior xa ebuza ni mbaka ku ndabla auditoria alini ka ensino superior
0: hi swona hi khensile mudyondzi Damian Mutapi ku va u tinyika nkama ku va u bula na hina mayelano ni mfambo lowu u nga ka wona wa tidyondzo a univhesitadi na yi nge se pfala hi kombela leswaku u nga siya antsatsiyo algum conselho ntsatsiyo ka lava va ha navelaka ku nghena xikolweni ni lava va ku a wu tlhari ni ku swi lava swi kona kambe a va na matshamela hi tlhelo la timali hi swo leswi swi va endla ku va va hela mbilu
1: antsatsiyo lowu ni nga wu siya lani mana Veronica pra lava swi navelaka a ku nghena ka mauniversidade wolawo a xa wu sunguna i ku a munhu a xi tiva lexi a dyaku hambaka porque a munhu loko a julanchumu imbilo ikwayo com facilidade yeni wa conseguira ku admitir porque akuna munhu amusindzisaka aku ahamba akusulidziani yeni odzijula porque yeni ambilo yaki inavela solution então atilungisela inkama a encha hikwaso leswi lavekaka ku akota ku admitir e achinwanya sabe nga xisiya lani iku munhu ave muito disciplinado ave muito disciplinado a disciplina ni tshaka iku munhu ati bekisela inkama atika leswa ku a ndadonza a wetitaka ndadlungisela wetitaka ndadlungisela wetitaka porque a preparação ziteka kama kuleya vola yo vola vola va donza ka kuhala vo hini donza ka kuhala hi ti bikisele hinkama ndawu va koni van'wanyani masi i vatsongo swinene ndawu yino a vanhu lava nampoti va ti fananisa ni lava va nga yi kuma njombo leyo va nga dimitira na va nga dyondzanga hi ntamu mas ku jilaka va ti preparara hinkama ku va ta kota ku admitira
0: hi swona hinkwomu swinene anu Damião Mutapi ku va u hlengelele ni mitirha Radio Mozambique hi tluletela vutlhari mayelano ni tindlela leti u ti tirhiseke ku va u kota ku humelela va nghena ka tidyondzo letikulu lana u vulaka leswaku ku tinyiketela ko loko ku endla leswaku tidyondzo ti ya mahlweni hi ku famba eka wena muyingiseti ni ku tlangela ngopfu ku va u hi pangalatile ka nongonoko lowu kambe hi rhandzisa ku mi siyela ndzati hi nge se pfala leswaku vatswele va fanele ku va va seketela vana va vona lava va nga ni milorho ya ku nghena ka swikolo leswikulu ku va na vona siku letaka va swi kota ku va va endla makursi lava va ma lavaka ni ku va hi ugamu va tlhela va tirha ka swiyenge leswi va rhandzaka swona nongonoko wa hina wa namuntlha u gamakola loko luwa ni tama hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko u taka va misalisa Veronica Sidung lowu a mi kombiseke nongonoko lowu na Thomas Buruma ka ukhawuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene, sala ni kahle.
2: Tidyondzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa mundzuku ra wena.

0: kune mamana vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela pea.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana mamani a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
2: Zasezora xa tikweni kwa bya Mosambiki.
3: Rádio Moçambique, Maputo.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Munhu wa dlayiwile ku vavisiwa vambirhi hi tinyari ti pimiseriwa ka ku va ti phondlile xo bela desert ya humelela ka majambu yana xidoropani xa Ntsindza ka xifundza xa Magudu. Alberto Paulo.
1: Munhu wun'we a dlawile van'wanyana vambirhi va vavisiwa hi tinyarhi leti ti dumeleke miganga yi nga ri yingaki ya xidoropana Ntsindza ka xifundza xa Magudu. Hi tinyarhi leti ku vuliwaka swa ku ti ta va ti humile eradwini ra ku lumba xitasani zootechnica a xo bela a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. A tinyarhi ti sungule ku fambafamba ka miganga yo hambanahambana a xidoropanini xa Magudu kusukela vusiku ra wa vumbirhi. Ka mixo wa wunharhu lweyi tinyarhi leti ti kumeke ka miganga yi nga ri yingaki lani emugangeni wa Rikatlana ti veke ti nghena emitini ti dlayi mamana wun'we lweyi a kumeka na a vonelela masimu ya matsavu aka muganga lowu. Van'wanyani vanhu vambirhi va vavisiwile na va kumekaka sweswi a xibedhlele. Mhaka leyi yi byale nchavu a xifundzeni xa Magudu.
0: Mintirho ya ta vululami yi tiyisa ku va yi ta khatisa jaha ri nga dlaya vamakwavu vambirhi mhaka yi humeleleke vhiki ra tolo ka Mahubu xifundza xa Bohwana. Monica Novela.
2: Xiyenge xa ta vululama xifundzankulu Maputo xi vula leswaku xi nga ta tshika ku khatisa jaha masiku ndzhaku li dlayeke vatsongwana vambirhi va makwavu a xifundza xa Bohwani. Hi nkarhi lowu ku landziwa mintirho ya nkambisiso a ku va ku tiviwa leswi susumeteke jaha leli ku dlaya va makwavu. Mwenyiki wa mahungu ka muti wukulu wa ta vuthethisa xifundzankulu Maputo Jose Manuel a vula leswaku ntanga ya jaha leli a yi sivele a ku va li khatisiwa.
3: Loko kambe swi kona swikhatiso leswi vekiseriweke voho a ku va na vona ni swi kumiwaka leswaku va huma, kambe a ntirho wa wukulu i ku va yi dyondzisa rin'wana yi za ya fika ni ka vatswele vakwe, hikuva loko za a humelela na ya nga swilo swo karhangela loko a vona leyi a ndawu swin'wana swi sukela kaya ku na hi dyondza swa kuva swi hanya njhani n'wana leyi a kaya.
2: Jose Manuel a vulavula ka vakoli va mahungu wa vumbirhi lweyi ndzeni ka mintirho ya ku fikela ntsongwana.
0: Mixo wa namuntlha ku sungulile ku fika vana va Mosambiki va ku vuya hi nkwankwanana hi le tikweni ra Afrika-Dzonga. Domingo Ximakalana.
4: Hakunene yalosela mwingiseti wa ku zondzeka wa Radio Mosambiki ni ta bula ni lava va tlhaseki ka mixo wa namuntlha na nhlayo hinkwayo yi nyimeriwaka ya le kusuhi ya CC.

0: ako eu por exemplo a vona sou a vasat vai na lenga vai ter né eu vasat vai copa vai colher o famba famba famba na vou majone o que a vou sou vasat vai na vai ter seca
1: mas vai dizer dizer mãe a mais pele nego chani sava no vamos ganga o calanga shfunza sha kamanyisa tane mahungu ya bulu ra jovita ngovo ni vatshami va ndawu liyani
2: loko hi vona ka masiku lawa ya ugamu hi swihi leswi xixanisaka xitshungu a masiku lawa ya ugamu loko swi nga hlayisa swo swa ku a madirese ma pumbeka swo swoswi hi sungula ku vona a intrada ya malaria a malaria se hi wo sungulaka ku vona woho swa ku se ma vuyelela ku nga tiku la tinsuna ene se a malaria hi wo se ma sungulaka ku yi nghenela laha xibedhlele yini ntirho mo endlaka leswaku munhu lwa ni mavabyi ya wolawo ya dzedzedze a ntirho lowu ho endlaka hileswaku hi burisana ni xitshungu kombe va ti evhitarela na voho hi kusa voho tenki va tiva ku yini a ku tihambela a prevesawu osanti ya malimpeza ma fanelaka ku endliwa lomu ndyangwini osanti ya ku tirhisa a ma-red mosquitera osanti ya ku tratara mati lava phuza piori leswi hi nga vuya hi te tindhambini kusa mati ya hina a ma lunghanga hinkwako lomu hi nga siselela mati a mati hinkwavo a ma pedile matini and awu mani ni ma-bacteria man'wana ni man'wana lava se va nga ta susa manazi va ya va manazari va hi tigarela va komba swaku a mati ya hina a ma lunghanga
1: mitwile mahungu ya madyambu ya yimisiwa ri provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: avasati va hina le nga va tieka ne i vavasati va ku ba va kule ku famba fambe famba na vo majoni hi ku yini wa vo swo vavasati va hina va ta hi tshika
1: mavabyi ya dzedzedze ma ya mahlweni ku xanisa vanhu va muganga wa vukalanga xifundza xa kamanyisa tani mahungu ya bulu ra Jovita Ngovo ni vatshami va ndhawu liyani
2: loko hi vona ka masiku lawa ya ugamu hi swihi leswi xi xanisaka xitshungu a masiku lawa ya ugamu loko swi nga hlayisa swo swa ku a madirese mapumbeka swo swoswi hi sungula ku vona a intrada ya malaria a malaria se hi wo sungulaka ku vona wo xa ku se ma vuyelela ku nga tiku la tinsuna ene se a malaria hi wo se ma sungulaka ku yi nghenela laha xibekele yini ntirho mo endlaka leswaku munhu lwa ni mavabyi ya wolawo ya dzedzedze a ntirho lowu hi endlaka hileswaku hi burisana ni xitshungu kom va ti evhitarela na voho hi kusa voho tenki va tiva ku yini a ku ti hambela a prevesawu osanti ya malimpeza ma fanelaka ku yintshiwa lomu ndyangwini osanti ya ku tirhisa a ma-red moshkitera osanti ya ku tratara mati lawa phuza piori leswi hi nga vuya hi 30 ndhambini kusa mati ya hina a ma lunganga hinkwako lomu hi nga siselela mati a mati hinkwavo a ma pelili matini and ma ni ni mabacteria man'wana ni man'wana lava se va nga ta susa manazi va ya va manazari va hi tigarela va komba swaku a mati ya hina a ma lunganga
1: mi twile mahungu ya madyambu ya yimisiwa ri provincial di Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: va fambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambelo manene switaratwini. Tanihi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigues Chavani a hi tela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi mu yingiseni.
3: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadyana xa byala.
4: Ku tamela so.
3: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
4: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
3: Swa tsimbisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa vubindzi swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu nompodi ku va ni byala. Aburukini kumani na komadri na kumpadri anana xigadyana i hayani. Komadri kumpadri a ku hanani. Teka u ya beka bakajeni. A hi ku teka u yamukela xigadyana u beka laha tlhelweni. Swa ku ja u xipimisela na u famba ka ya wena. A na u pfumeli. Teka xigadyana u fihla bakajeni. Nompodi u tamela i ne mpodi xi va koni lomuya. A na u pfumeli. Xa vubidzi a na u pfumeli ku va u fambisa na u nwile. A na u pfumeli. Loko swoleswo swi yenceka u fambisa na u nwile, pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla wena ho ku va ni movha wakho u teka proyanti zweni u teka u famba u ya. A tsatsara muchumi yakho ya normal. Loko u kumiwa no fambisa na u ni kusukela ka 0 ate 0,29 ate 0,30. U tsaliwa multa wa miliki nyinchu metikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela. Ni ngamu kumbe wo tipasiyarela. 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyinchu. Loko u kumiwa na oni 031 ate 040 u tsaliwa multa wa 2,500 u khomeliwa karta. Swi hlaya swa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta para u ta tshava a lembe no nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula.
4: Loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
3: u khomeliwa
4: kha
3: leswi
4: loko ha malembe
3: a lembe no nga famisi tenko ya hakela
4: ku sungula la
3: tenko u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandwa maphoyiseni o u ya hakela na ter u gama u famba u ya sinara a ini bisawo i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe loko loko u sungula loko va ku kuma na ili 041 ate 060 a multa i 3,500 naswona u tsaliwa multa 3,000 u khomeliwa karta u ni lembe no nga fambisi loko

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já em Moçambique.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jingwana ni jingwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Ripelile. Munhu un'we dlayiwile ku vavisiwa vambirhi hi tinyarhi ti pimiseriwa ka ku va ti phondlile xo bela rizat ya humelela ka machambuyana xidoropanini xa Ntsindza ka xifundza xa Magudu. Mixo wa namuntlha ku sungule ku fika vana va Mosambiki va ku vuya hi nkwankwanana hi le Afrika-Dzonga. Tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha wu nga ya Tomas Buruma na Roberto Mdlovu lava va mi navelaka.

0: processo de prevenção criminal. E no processo de dar uma aonelelewa mwanani. A kuva loko a kula a nga endli swidyoho a nga endli makrime kutani nkarhi wun'wana swa kombela ku va a yarisiwa ku va a tlanga ni loyi a yarisiwa ku ya ka ndhawu leyi a yarisiwa ku endla leswi ni leswiya na loko a nga khotsiwi a nghenisiwa jele hikuva hi vutsongo hi vula ngopfu hi vana lava nga hansi ka malembe ni ntlhanu na lin'we kutani kambe swi kona swikhatiso leswi vekiseriweke voho a ku va na vona ni swi kumiwaka leswaku va huma kambe a ntirho wa wukulu i ku va hi dyondzisani n'wana hi za ya fika ni ka vatswele vakwe hikuva loko za a humelela na a endla swilo swo kala ngela lo a n'wana leyi andawu swin'wana swi sukela kaya ku na hi dyondza swa kasi a hanya njhani n'wana leyi a kaya hi wona mahanyela yakwe nakwele van'wana loko a le kaya i nge ngelosi mara loko a fika xikolweni se a ndzuluka tani hinkwaswo leburiso swi lavekaka leswaku a vatswele ni swikolo hinkwerhu hi tlhangana leswaku un'wana loyi a nga lahleki hi tluletana hi hanyela bya mata leyi
1: hi tlhelo lin'wani munyiki wa mahungu wa vula leswaku a ku va ku vhikeliwa ntsongwana ka mikhuva yo biha lomu swikolweni ku pfuliwe manuklu lawa ma tirhisanaka ni vatswele varhangeli va miganga ni tinkereke a ku va swin'we ku helisiwa vubiheleli ka ntsongwana
0: a mitlawa leyi hi mbala leswaku hi manuklu yi kumeka yi hi siza yi kumeka yi hi pfuna hikuva vona a vo jimana na va hlanganvela xikan'we va teacher va hlanganvela xikan'we henene ni vatirhi va lomu swikolweni va swi kota ku dyondzisana ku tluletana a maqhinga ya ku va va ta swi kota ku tifikela ka swifojhogo ka mabyala ka timbange ka ku holovisana loko a ku kumeka na ku humelela ngopfu hi matimba aswikolweni hi ni makungu ya kuveni a manuku leyi ma nga hundzela swikolweni ma kongomisiwa ku ya fika lomu ka makomunidade
1: José Manuel a vulavula ka vakoli va mahungu wa humbirhi lweyi ndzeni ka mintirho ya ku fikela ntsongwana
2: mixo wa namuntlha ku sungule ku fika vana va Mosambiki va ku vuya hinkwankwanana hi le tikweni ra Afrika-Dzonga ku runguliwa ku va ku fanela ku va la tikweni ku vuya xipemu xa 5,100 ya vana va

0: Ni a provinsi
1: aza macheleni shayishayi macheleni
0: tani mboyini matshamela jona
1: hayi manene loko swilo swo hancengeka mara ka nkarhi nyana wa swoswo swi tshike swi onheka hi nge tivi ku hi nge vulo ka tikula jona rinene a tikula jona rinene mara ni ta vula ku lava va nga phambeni maybe vona va tsandzekaka a ku orizon nganzara a vana va vona ku ri ke loko ni lava ku endla mizekelo hi musambiki a nga kona musambikana a nga tshikela ka sukela amaafrikana a mba kumbe a mlimaza hi timhaka ta ku a na nchumu xa nga ti endlela kahlekahle lexi dlayisaka machangana tlhavela matimba ya ku tirha lawa nga na wona matimba lawa nga na wona ya ku tirha lawa zaka ya tirha joni ndzi hambe kumana a ku dlayiwa a loko vo hi pfulela a kwalikari koza laha musambiki hi nga tirha tikweni la hina
0: ekusuhi ni sesentoxo wa vana va tiko lava va tlhasi minkama ya masinko ra xina 15 minuto jaleni ka ndzelekano wa Resano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo lani va veke va yamukeliwa hi Instituto National de Gestão e Redução do Risco de Desastres xo byana xa nyelaka a ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD a ntshoka ku va va amukeliwile hi lava va veke va tiviwa lomu va kongomaka kona ntshaku va ni nghenisiwa ka mimovha leyi mi va kongomisiki ka swifundzankulu leswi va humaka kuswoni va ta ve va nyikiwa a xipfuno xo karhi ku va va ta tiseketela ka masiku lawa ya ku sungula hi ku hinkwaswo leswi hi nga swi tlhasisaka hi mayelana ni ku amukeliwa hi vavasati loyi ka vana va tiko lava va buyaka hi tikweni bya le Joni hikwalaho ka xenofobia ya xivonekaka ku tiko lebyiya Domingo Ximakalani hi loyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya luselile
2: mavabyi ya dzedzedze ma ya mahlweni ku xanisa vanhu va muganga wa Vukalanga xifundza xa ka Manyisa tanihi mahungu ya bulu ra Jovita Ngovo mutirhikulori ni vatshami va ndhawu liya Jovita Ngovo
3: loko hi vona ka masiku lawa ya ugamu hi swihi leswi xi xanisaka xitshungu a masiku lawa ya ugamu loko swi nga hlayisa swo swa ku a madirese ma pumbeka swo swoswi hi sungula ku vona a intrada ya malaria amalaria se hi wo sungulaka ku vona wo xa ku se ma vuyelela ku nga tiku la tinsuna ene se amalaria hi wo se ma sungulaka ku yi nghenela laha xibekele yini ntirho mo wu endlaka leswaku munhu lwa ni mavabyi ya wolawo ya dzedzedze a ntirho lowu hi wu endlaka hileswaku hi burisana ni xitshungu kombe va ti evitarela na voho kusa voho tenki va tiva ku yini a ku ti hambela a prevensão osanti ya malimpeza ma fanelaka ku yintshiwa lomu ndyangwini kosanti ya ku tirhisa a ma-red mosquitera kosanti ya ku tratara mati lava phuza piori leswi hi nga vuya hi tetindhambini kusa mati ya hina a ma lunghanga hinkwako lomu hi nga siselela mati a mati hinkwavo a ma pelili matini endawu mani ni mabacteria man'wana ni man'wana lava se va nga ta susa manazi va va manazara va hi tigarela va komba swaku a mati ya hina a ma lunghanga endawu va hi nyike timasetaza hi ku tala ka woho makulori hi ku tala ka woho hala dirhesampra hi ta kota ku pfunetela xitshungu xa hina xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi man'wana ni man'wana a xitshungu xa landza mpela a swileleto swa leswi swa ku hlayisa mati swa ku basisi swa ku tirhisa ma-red mosquitera va teki ma-red mosquitera va ya ku tsheveni ku tama ku fana ni tindhawu tin'wana a ku landza ni nga tshemba swa ku xa landza va landza porke hambiloko va ta va ta va hetile a maseritaza lava ni nga va nyika masiku ndzhaku hi voxe va swi kota ku va hi londza swaku se hi tirhisile hi kombela loko mali koho ku hi phakela tinofu a ma-redi na voho va tirhisa so hi nge swi voni hala a va tshamaka koho swaku va gama va maendla yini mazanga kama hi va nyikaka laha hi ma kumaka lava tinyimba ngopfungopfu hi phakelaka va tinyimba swa koteka ku va ma tirhisa ene va pumba mavabyi lawa ya ku talangana hi malaria kumbe ni madiarrhea ku lemisile leswaku hi data la ka dabiasingu ni dasingu hi ve hi hamba limpeza general la xibekela porke hi hina se vatirhi hi nge hi swi koti ku xi basisa kumbe xikulu xibekela endawu na voho hi va fikisela marito swa a swi sizi ntsengo va ta hi hambela haleni xibekela loko va le makaya va tiva ku hambetela malimpeza va tsemetela madavi lawa ya misinya va tiva ku sweka mati loko va nga na maseriteza va tiva ku hi setela nsila leyi fanelaka ku yi nga kumani ni tisuna lahaya ti akumulaka a mati laya ku tlhanganelana lomu mimitini va tiva ku yi tshindzekisa ntshuli na vopra a tisuna na toho ti nga kumeki lomu ya ti rhandzaka ku tshama koho
2: munhu wun'we a dlayiwile ku va ku vavisiwa vambirhi hi tinyarhi ti pimiseliwaka ku va ti phondlile xo bela tizati ya humelela ka machambu yana doropeni ra ntsindza ka xifundza xa Magudu mintirho ya ta vululami yi tiyisa ku va hi ta khatisa

0: haringa dlaya va makwa vambiri lavatsongo mhaka yi humeleleke vhiki ra tolo ka mahubu a Bowana. Leti ti vumbile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu mi kombisiweke wona hi Tomas Buruma na Roberto Mdlovu. Ripelile.
1: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisiwa provincial Maputo.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela
3: Zenofiora xa Mozambique
4: Radio Mozambique Maputo
3: Ai kumeni amatimu ya siku.
5: Matimu ya siku.
6: Namuntla itadzimuka akusungula ka ntizo wa kuyakiwa ka minzelekana manika ni lifudza Samuritore hosi ya utiseli amalimi.
7: Iro

0: swikoteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
1: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
0: mamana
1: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
0: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
1: phela mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kaya ni vatsongwana
0: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda
2: Zanovira 2 minutos, está pouco pela novo nanga com a atração como a Jornal da Noite, 19:30, Kamekev nanga está dito a, na etua também tengo, está o Paluxi, Nivo Chavis, aí emissora provincial de Maputo.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad
1: u nga tipsweswi
0: hi fonele
1: 082-31-06-751
0: kumbe 87-26-85-800 u nga tipsweswi u ta kuma humelelo ka swona
2: Emisor Provincial de Maputo.
3: Lembele linda tlhelela ndzhaku mani.
4: Se u tlhelela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
3: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
4: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbiya khale.
3: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
4: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Funtu xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni te ku nandziha ka swona.
4: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
4: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Dyixile vovo.
7: Dyixile ntukulu wanga.
6: Oh vovo, u yaka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
7: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
6: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
7: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
8: Hoyo hoyo mama. Mfana wa kuni vuya u taka na yena ku heleketa.
7: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
8: Eyi, a twaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
7: Hi luyani ke? Phaya imufana wa munene jahaleli.
8: Oh, hosa imuhlayisi akulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
9: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema van'wamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku n'wi komba elirhandzu ku n'wi pfuna tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. khombola mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
1: O que é o Mpox?
10: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
7: Ah, mabalo mungano. Pela vangani vatirhela xoxo. Akupfunana loko munwana ani swikarhato.
8: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xipezi ben.
7: Mile xibedlela. Swi nga ma xo vabya phe.
8: Hiyile kambe ava khomanga mavabyi.
7: Swi nga maheka swililana ka majela.
8: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
7: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
8: Leswi i swakudya muni swoleswo?
7: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
8: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
7: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: João e mungwe ka ntalo wa vaya kitiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe. Siku lin'wana te loko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano.
1: Se ya ku yini kambe hi vitiwaku? Eyi, hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani.
2: Papa wa Jiwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yitwa Devi va hi lava nhlengeletanini.
1: Famba wena u ya titwela ha wexe xikosini ya mina ni tata vuya ni twa hi wena.
2: U va ku nkato ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani.
1: Wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi. Famba ni tata twa hi wena mina.
2: Okay, kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi. Wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina, nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina. A ku na lomu ku fambiwaka hi wena, u munhu muni kasi wena.
1: Maria
2: u nga mayi le
1: tshatshara. Famba hi ku sayita gama wa khulumela mani. Hey makhalo vuyile wa swi vo ni vulile ni ku ha a va viviteli nchumu ka nhlengeletano liya.
2: Timhaka ta lisima a va khanela hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina.
1: Va lava yini kutani?
2: Va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na hina? Va nga lava yini? A va lavi nchumu, a ku lulamiseliwa tindlela ta ku va ku pfuxetiwa mahanyelo mantshwa ka tindhawu tintshwa a gangeni hala ntlhaveni hala.
1: Se ku bohiwi yini ku seniya?
2: Vali a ku va swi ta na byala ku va vanhu vanyingi va kuma tiyindlu hi ku na byala. Ku fanekela ku va hi pfunana ku yaka.
1: A yini? Se hi mani a nga huma ni mapimo lawa?
2: Vavanuna kuloni ku hala nhlengeletanini.
1: Pfula byola. Mina ni nge fambi ni ya ka tiyindlu ta vanhu mina. Mina ni karpinteru. Yindlu ya mina i ya nhlanga ni yo tiyakela nje. Loko ku ni loyi a lavaku a vokhula mina a fanela ku ni nyika mali.
2: Leswo hi tlhelo lin'wana hi swona, kambe tsundzuka leswaku litiwu lin'we a li khe mihove u ta va lava na wena.
1: U nga hlupheki nkati.
2: Yu
1: loko ku ta fika nkama wa mina nambi wena u ta swi vona.
0: Kunene Maria a swi vonile hi ku famba ka nkama va phakwe ndhawu entlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa. Leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani loko ku fika siku la ku yaka a yo vita nsati a tirha a ku muholovisa.
1: Maria, Maria a hi swona leswo mani, a hi swona leswo. U tshama u swi vona kwihi swo leswo swa ku va khomisa leswo a hamela? Ex Maria mani, hayi hayi hayi khona a hi swona leswo mani. Banilani banilani a hi lani pora mani ka tlhelo liya.
2: Nuka ni nga swi koti.
0: Swi fambise xitalo ku za ku fika lana va heteke. Inaka ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi a ku rubukara. A hi loko João a vhuva semende se a teka nkombe nusa semende a ba khumbi. Loko a phinda

0: Hi yina João nga ro buka rendla wena. Hi kombeliwe hi maseve Marta hi mutwela.
1: Ayini
0: akuna hi João la. Leswi mayela ku komba leswaku maendlela wena manene ya kuva unga pfuni van'wana. Hi le mhangwini phela hinkwerhu. Hi fanele ku va hi seketelana. Hi hamba matsima ku va hi yaka tiyindlu ta hina hi huma ku xanisekeni hi xihatla.
2: Ya nirivaleleni maxaka mpela palavra d'or. A swi ni pfale matihlo mani.
0: Si vula mahlo ke. A hi patseni mutamo a ku va hi hundza swikarato. Pedreiro, carpinteiro, eletricista. A hi patsaneni hi yakisa swihahlukeke. Va ka yini? Ntamo wa sokoti i ku tirha ntwanano.

0: Maka inwana inchaka kuva timhaka ta tihanye ti ya mahlweni hi ku humelela i hi kola ka ku va ku nga paluxiwi timhaka leti ta tihanye ka swiwubyana swa mfumo kumbe ku tivisiwa maphorisa leswaku ndyangwini wa vukarhi xidiwati xa xanisiwa hi tihanye. Kutani hi amukela mamana Ana Marta loyi kutani a taka hlayeka xa nchumu mayelano ni mhaka leyi hi vulavulaka hi yone. Ja swi gamisi njhani leswa kalaka nga pfumeli wa yala ku va ya paluxa mhaka leyi loko ko tshuka ku humelela xo karhi hi ta endlisa ku yini ku va hi lulamisa mhaka leyi? Hayi hlaya leswaku a nga va luza vutomi kambe hikwala ka mahanyelo yakwe ya ku kala ma nga limanene swi nga ha tshuka swi humelela swa ku kala hi nga swi yimeli yini swa nga observatorio hi enca yini ni tshaka ku va hi bulile ni xikoxana lexi xikalaka xi nga pfumeli ku va xala va ku chamuleriwa mhaka ya xona.
1: Ni va observatorio bya biso wa dyondzo mini leswi no dya u tilungisela ni famba layani ya xikwadra ku ri mini ni tirhana ni xikwadra ni famba laya xikwadra ni ya ni ya va byela mhaka leyi futhi kambe ni tirha ni va swa sosiyali na vona ni ta va tlhelisela mhaka leyi hi ta tshama hi swi vona swa ku hi ta encana hi ta endla xo nga ku a hi mini ni nga hlaya ho swi twa mugangeni leswaku yena a ni maproblema lawa leswi ni nga mi byela ku na mina ni yo swi twa hi vana hi vona ngwani dyaya ni yo swi twa ku swi ni ku vitanaka a gama a pfumela ku ina swi hanya mi jimi leswi hinkwaswi nga ku byela maji mini ni yale leyi a ku na ku a hi fambi xikwadra a xikwadra ni nge fambi hikusa laha na a dya ku jetela maxaka ni nge mama si a mhaka leyi ya yi lima leswa ku basa a maxaka wolo ma swi tivaka a va sama tata ku pfuna hi nchumu wa ta mi wisinisa ke mama loko u ta tshika wenci u humekeliwa hi nchumu loyi a nga ta vaviseka ngopfu hi mina hikusa ni ta va ni nga swi kotanga ku ve ni ku pfuna ni mi tshika famba maximini leswi no dya ku hlamba ni dya ku famba ni ya hala ni dya ku ligalela va sosiyali na voni ni va byela na voni va tisana na mina tenge va yi hanya mhaka leyi.
0: Kunene i mhaka ya nkoka n'wini va observatorio mi tamele ntirho wa lisima wa ku va kutani hi khwavelana ni ku va hi dyondzisana vayake tiko lavakulu lavatsongo a ku va ti xiximiwa a timfanelo ta munhu wa mukhulu. Mamana Ana, i ha yini mhaka leyi i ve leyi xanisaka swidyuhati? Xana swi xanisiwa, swi hlongoliwa, swi lumbetiwa hikwalaho ka ku a swa ha ri na matimba? Ha yini tinhlayo leti mamana ti ya mahlweni hi ku ku tlakuka, kasi i ncini lexi faltaraka ku va vanhu va tiva leswaku timfanelo ta munhu wa mukulu ta fanela ku va ti bekisiwa ni ku xiximiwa? Xana
1: ka maenci lamanyingi leyi ma humelelaka va swidyuhati swi dlayiwaka hi vana hi vatukulu a lesimu bya ku ni hi byibya byin'wi mamana wa nga bya ku va mi va va byela swaku va loya loko ni mi konanisa na ku kaxini u bya u byela wo loya mhaka munike a ku va vitani nyanga yi bula lani kaya a nyanga leyi yoni nga ta va bya swaku mini ni tinhlanga ni ta tlhaveliwa ta ku loya na na hali mutsongo ni ku xava weni vo a ni tonga ku nga yalanga wona ku vo hemba ka ku mini va byela swaku a ni na nchumu mini maxivi wa nyanga hi yena a nga swi hlaya xa mina ni pimela ku devi a timhaka leti suka ni to tinyanga leti swi to ni ti va byetelaka swaku tinyanga ni vaprofeta ni van'wanyana swo sweswi swi nga tala misaveni swoswi masiku lawa devi hi vona va va byeka swaku a vakulu va vanhu va loya loko se xa a lesi muza kwana o va hinkwavo loko va vitisa ku timhaka munike leswaku mina vutomi byanga leswi fambibe maxivi a khomaka vutomi byanga ja a wu kuma vutomi bya munhu byi nga fambibe ku hi a va na swipima hi ku ni vaka va ti jetela kona xin'wanyana ndzi vesa swi dyahadyana swi va dyaka ni ma dyaa vanhu va ka wena kala ma nga na ntlhamuxelo ndzi vesa swi va siyaka tinqondo leswi.
0: Kunene hi mhaka ya nkoka handle ka ku va u ve ka observatorio mamana Ana, hi vumunhu byako xana swa koteka ku va munhu a yimisa ku va ku ve ni nhluvuko ka n'wana ka ntukulu kumbe ka muyakelani a nga hluvuki hi mhaka munhu mun'wana?
1: Mina a ni swi khuvi leswi mama a ni swi khuvi hikusa a ni mina a vutomi bya nga byi fambi namuntlha leswi nga mukulu hayini ka mali mutsongo a vutomi bya nga byi famba hayini ka mali mutsongo ni nga ringa swi kona ku ve ni muloya wo kumbexa ni mu dlaya kumbe ni ku yini ni musika ku ra ja hi koni mbona ka swa ku vhi anga ha fanele swa ku xonga loko nwana a humisa a ni swa ku xonga eke na mina mama na ko ni ta nyosha ni ta va na mina ni swa ku xonga porque hambi le vanga ni nyiki so hi ku twa swa n'wana anga a le ka bota mihlekile mina mbilu yanga yi ta basa hikuva a nga ha ta bota ta ni hambela swikaxato haleni maji a mapenisipele ya majobo ya xoxi a ni ma tiyi swa bulawa ya ku yini hikusa xoxi mama na wanga a xi chavu a xa ha ni kona leswi ni nga kurisa swona tolo namuntlha nge hini swona mina kokwana wanga ni mu birisa swinene hikusa ni kulina ni twa swa ku teke ni mu chava mina kokwana wanga a ni zandza ku mupfuxi ni famba ni ya mu pfuxeta maji xoxi loko u tshama ni ntukulu kaya u tshama ni nala nampodi wo tlhela wu zongo u tengi wo tlhela na wu pime swa ku nhunkumbi ni ta pfuka mundzuku a ni swi tivi u nga mu yanguli hambi loko u mi vona swa ku va wa ku honela a enca yini wena mi yela hikusa loko u yanguli u fambile
0: xa i mhaka muni lana yi chotaka la xana ku chota ku va hi khela hi dyondzisiwa xana ku faltara yini hikuva kunene ha dlawa hina swidyuhati hi vana lava hi nga va tswala u hlayi leswaku ha yini ni nga mu dlayanga na ha le mutsongo namuntlha a nga mukulu namuntlha a nga vumba ndyangu wakwa ni vana a ni nsati hi namuntlha vutomi la yena a li fambi kambe li yimisiwa hi mina xidyuhati lexi i ncini xi faltaraka hikuva loko ni vona ni pimisa ni anakanya leswaku leswi namuntlha ni mina mamani ni nga n'wana wa mamana lweyi kumbe tatana lweyi ni n'wi lumbetaka wu loyi a vumundzuku bya mina ke vatukulu va ta ku yini ha mina
1: a lexi faltaraka a ni nge xi tivi na mina hikusa na mina ni tshama ni tivitisa siku ni siku a loko hi tlhangana loko mintlaweni ha vitisa loko kasi bembembembe hi honi kwini kasi i ncini xi faltaraka ve ni xi lunghisa a ku va a wu tolo byi tlhela byi bula namuhla ke ka mayelana ya we ya ku ve ni a ku dyondzisiwa vatsongwana porque sweswi a ka ha na respeto a vatsongwana va na respeto a vatsongwana va na respeto va mana wanga a n'wana wa nghena kaya ka kintalo wa mumbenyana a khaya leswi a swi julaka u nga yanguli mi yehla a teka leswi a swi julaka u nga yanguli mi yehla hikusa loko u yangula u ta dlawa maxi a toloka masiku a swi chavisa hambiloko u khalita u kuma swa ku ku i nchumu hansi a wu nga zuli loko va nga ku nyikanga a wu khensa mu kombela a ku a teka hi voku dlaka ku nyiketa mai swoswi ha ha chavi nchumu a leswi swi faltaraka eyi na mina ni swi tivi ni tlhela ni vavisa ku vavhovo loko hi tlhanganile a mi tlhanganile loko kasi bembe hi swi vonini kasi i ncini hi nga hona ku faltara yini a ku ve ni hi ta tlhelela ka leswi hi nga hanya swona tolo i ncini faltaraka kasi a ku ve ni ku tlhela ku buya ri xipedilele byi likoni khale tirati swi dya hi ya dyondza xikolo swi dya hi ku yini a ni swi tivi a ni swi tivi a ni swi tivi a ni swi tivi
0: hi mazito ya mamana Ana Marta Observatorio do Idoso loko a kombisa laveko ku va ku tlhela ku va ni xichavo mitini yezu mindyangwini yezu tikweni tindleleni xihlonipho ka vanhu lava va ntanga leyi ya ku tlakuka

ikumenza na timeneti kwa hini nga kansimbia finti yuma wara shlumu itake akuma majugula ya usiku iya ike asavu kone bzenu itelja alanu wakushancheka aini kwa milongo lokani mintiesu minene mintiesu ya shitonga ya kwa milumba imisor provincial maputu wa radio msambiki Intejo le yeme a chaka mfkena 102.3 ka frequência modulada melo iteleka onda média. Ele que ajei longo lokana nguine vakushanjaika na hedge mishela soku 21 horas na 10 minutos. Eta kolegatamente jia junia vatrisan klos e vale kan chain chai na inyiban in kongometo e kuva hedge tuma ya kuma ngonoko. Shiti kusha tsongene. Yako neshi itana sha General Musica loko imba Laurinda 20 yum kasuke 20 horas na 51 minutos

0: Mi ngiseru kurhandzeka ka le ka 21 hours na 10 minutes hi nkarhi wa ku ve kuma tinhlokomhaka ta leti nga ta endla xitiko xa dzongeni xa siku bya nyamuntlha. Wingiseru thwinene.
1: Mwingiseti ya kulosa yingisa tinhlokomhaka leti ti nga ta umbaka nongonoko wa xitiko xa dzongeni namuntlha wa wunharhu wu nga ta haxiwaka kusukela haleno a emisoro provinciali ya Gaza. Vana va tiko la Mozambique va kumiweke hi hasahasa ya xenofobia tikweni la Afrika-Dzonga a masiku ma hundzeke. Ka mixi wa namuntlha va sungule ku fika tikweni la Mozambique leswi va tlhelela emakaya na va ngheneke hi ndzelekani wa Resan Garcia.
2: A data hi tiva ya drinta ka juni a yi hi marsha ya vo va nga hena yona a va ha tirhisanga leswiya swa marsha porke a marsha ya vona a hele ya ku famba lomu tindlwini ta hina va tiva ku u mani u tshamaka laha u na vona maphepha ke andaw a swa ha tirhanga hinkwaswo leswiya hehe wa nyima ya ku devata ta hi secha maphepha va hi byela leswaku epa siku la swo famba kaya u yo ya mama.

25 na 21 minutes xa ku ni tibekisaka wena kuve wena u tibekisi ka mina kasi ku endleka yini xana ke se a hey, pilapila ni usiku ya ka lowa mamani a ta kuma vuya ka ya phazama mpela leswi a famba ni mathaya a famba ni hinkwaswo a kumaka yo phazama loko se a vuya a gata ni rivaleli ni yo phazama mina ha u phazama mpela ka ku nga suka mpela u teki ni mathaya ni majas suko u sasekile mpela u ta ku yo phazama tibekisaka wena kuve ka we yena na danga ri kata nchumu kuve swi ni risima kuve loko se mi nga hali ku tibekiseleni mpela mi tiva ku byelana hi ku swa loko se mi nga mi byeli lwe min'wanyana a ta tshama ku ku thwa hileswaku yena ha a ku mi jaha kumba kumeli ntombi kuve wena na da wa hali ka yena ke se ku la ku mi tala mi gwelana mpela mi ku e phe mina ndza ha tibekisi ka wena khohlwa ke

0: Mwikisa tia kulonsa hoya hoyo kanongolonko wa mahungu kachitiku cha dzongeni leo na muntla unga nitihloko makaliti. Vana matiku la Msambiki vakumweke izinofubi ya tikuwen la Afrika dzonga ka masiku manga hunza kusukela kamishwa na muntla vasinguli kufika tikuwen la Msambiki. Lesho vatela amakaya loko vangena hinzele kanu wa Resan Garcia.
1: Adata hitiva ya drinda kajuni.
2: Kulikia ayu himarsha ya mwavanga henayo.
1: Adha hati risanga lwa marsha porque a marsha wana ahele ya kufamba lomtingi wenda hena wadoku umanu samagula unawona mapepa ki andao azwa hati ranga hengu asu liswa hei wanyi meku devata ta hisaicha mapepa wa jesu wakwepa sikula soso famba kaya uyo ya mapepa azwa ya zozu ngatiri ee bunuru melak grupu yunga yunga wanga marsha ida si famba yi wanedela azwa hina bugute elwa hiku yini wa kusikelela madozi antimadozi ya kusha.
0: Huvu ivonelela kama tirele ya mfumo wa shfunzankulu gaze wa mbirilwe ipasisili tipresu tinchwata mimova ya ntleketlu kungena lomuka shfunzankulu le Bairu Samuel Magaya shfunzeni chabuan shfunzankulu Maputu kudlawele majama mbiri lawa hinkari wako na manga hiliwa au yive latimbuti ainyarimi vanvanaru wako mwile tinchani ta Sereniki na vahiliwa kuveni wako mekili kamintiru ya kuendla hasa hasa inza kuka shaulaman. Mwingseti kungali kale havuya ni entelele wali tintingwan tloko makaka nongolwa kuwa mahungu kachitiku cha dzongeni lo na muntla ubenziluwa ka uthlela ukombisiwa embulabuli Fernando Mukhacho kasi amara buduya akumeka kata minchini kuna velela a vuingiseti linene. Mwingiseti soswe a yeni ka yentelele wanongolwa kuwa mahungu kachitiku cha dzongeni vana vatiku la Msambiki vakumweka izinofobia tikweni la Afrika dzonga kama siku manga hunza kusukela ka mishwa na muntla vasungule akufika tikweni la Msambiki leswo vatlhela amakaya na vangeneke hi ndzelekanini wa Resano Garcia. Domingos Makhalani wa Radio Msambiki msoro provincial ya Kamaputu hi yena anga rhumeliwa kuya vatihlu la muti lowu wa wuhaxi kuvona loko kutlhelela avana vatiko vakumaneke ni nyimanyima ya xenofobia.
3: Hakunene yalo sela mwingiseti wa kuzantzaika wa Radio Msambiki misorxo provinciais di Maputo, Gaza na Inyambani i kumeka leno kanzelekanwa Resano Garcia lani na muntla ku tlhasaka a vana vatiku lava va kumiwi ki hi mangu ya kuva va xanisiwa atikweni bya Afrika do Sul hikwalaho ka xenofobia hi ta bula ni lava va tlhaseke ka mixiwa namuntlha na nhlayo hinkwayo yi nyimeliwaka ya le kusuhi ya 600 wa voni ya ku losa vito mani
4: Fernando Afonso Cosa. A ni tirha u jardiniero ta bala hi ku ma tshamela joni manene madala kanye kambe leswi nga humelela tsemeni a gezi xa vumbirhi hi kombela ku hi tsemeni a gaxo xa vunharhu mu hi lavela nsima mbo va ya yikulu njhe swa ku pa hina vana van'we hi kumeka ku hi ya xaniseka kona hi for example va vona swoswi avasati va hina laha hi nga va tiyeka ne i vavasati va ku pa va kule hi ku fambafamba hi famba na vo majoni hi ku yini wa vo swoswi vasati va hina va ta hi tshika
3: pini leswi swi voneke ya joni ka mhaka leyi.
4: Ya menta bala nita kukamaka ninga yevona John Manjveldo nbewele nchentekele wa munta nlina o. Aniti indo tauringana 3 shoto. Ado shoto wano rendisa. Ayi ngwana haku iyaka weti yolinga hela le. Ni wete ngese tlangani nisa obo. Marivate kile na yo.
5: A provinsa me. E Inyambani.
3: Kutani nchini le shushu voneke ya John.
5: Alezenga zwana hala stele saku chavisa. Saka henga singi melange. Anda onzulia hinga tiyo kwa habiwa hina. Mara ako haha la viki. Ahistiva. Se adata. Wala ufamba. Adata hitiva ya drinta kajuni. Li yavo wanabanga ya anusiara sinia.
2: Kulikia ayu himarsha yavo wabanga henayo.
1: Adha hati risanga lwa marsha. Porque a marsha wana ahele ya kufamba lomtingi wenda hena wadoku. Umanu samagula unawona mapepa ki. Andao. Azwa hati ranga hengu asu liswa. Hei wanyi meku devata ta hisaicha mapepa wa jesu wakwepa. Sikula soso famba kaya uyo ya mapepa. Azwa ya zozu ngatiri. Ei. Bunuru melak grupu yunga yunga wanga marsha. Ida si famba yi wanedela zwa hina. Bugute elwa hiku yini. Wa kusukelela madozi antimadozi ora ya kuxa ayi hanya mhaka leswi tlhe swa swi kontinuara kumbe ra masede kumbe ra kama munhu xa hi fambele hina van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga se va cheke ya mhaka leyi ya ku hi kuma poyo ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile
3: a vanhu lava famba ni mimpyini ku va va mi va ba va Msambikana
1: qualquer chumu xa ku dlaya xibamu mfana mabucha xikawulana hinkwaswo mindzilo porque wa hisa no ku hisa tingi ta hea ta hi kona laha nga ku no ganyera u teka pasta tse leswo tala muchuma mina yi tshwini wa vo a hi ya mina so tinyingi va nga onhetela mara vo va sungula hi ku tlhanya va yiva va teketela leswi ya nga na swo makonjeladori ma televisori ni yini hinkwaswo endtan va gama va hisa o hi leswi va tirhisaka swona
3: Shoni hi maingilele mazito ya muntshwa wa u tshama xifundzankulu inyambani loko na yini a hlaya leswa swihanyiki etikweni bya le Joni hikwalaho ka swikazato swi pfuxiwaka hi xenofobia ka tiko lebyiya a ntsatsiwa lavantshwa i ku va ku ni mahanyela xikazi ka matiko ya mabindzu ni ku va va ta kuma mintirho haleni wa tikweni bya Mozambique ndleleni ya ku va va nga ha tlheleli etikweni bya le Joni Eku so ini sesentos wa vana vatiko lava va classic hi wa vuzazulu eka milo kamikama ya masinko ra xina 15 minuto jaleni kanzele kanu wa Resano Garcia xifundzeni xa le ka nwamba xifundzankulu Maputo lana va veke va yamukeliwa hi Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres xo jana xa nyalaka a kulumukela lava kumwaka hi timhangu ta ntumbuluko INGD a ntshoka ku va yamukeliwile lava va veke va tiviwa lomu va kongomaka kona ntshaku va ninghenisiwa ka mimova leyi mi va kongomisiki ka xifundzankulu leswi va humaka ku xoni va ta ve va nyikiwa a xipfuno xo kaza ku va va ta tiseketela ka masiku lawa ya ku sungula ya ku va va tlhelele tikweni bya Afrika Tsulu na ku tiviwaka leswaku hakanyingi a va humanga ni nchumu tikweni bya Afrika Tsulu vi huma hi mavoko ntsena vambeni va hisiliwi tiyindlu ni swimbeni va tlhela va tekeliwa swilo swa vona ve kota ntsena ku huma ni mpahla kumbe ni pasta lebyi va petiki ku byone a mpahla Eku hinkwaswo leswi hi nga swi hlasisaka hi mayelana ni ku yamukeliwa hi vavuzazulweyi ka vana va tiko lava va buyaka hi tikweni bya le Joni hikwala ka xenofobia xivonekaka ku tiko lebyiya Domingos Makalani hi loyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya loselile
0: Domingos Makalani loko a hi tisela mahungu mayelana ka ni ku tlhelela kaya ka vana va tiko la Mozambique ndzhaku ka loko va vonile a hasahasa ya ku biwa va tlhela va hlongoliwa atikweni la Afrika-Dzonga ka Maputsu hi ta tlhelela kona ku nga le khale ku veni hi ya twa hi ta ku dlawa ka vanhu vambirhi a Bowani hikwalaho ka ku hehliwa a wuyive bya tihomo xikan'we ni hasahasa yi endliwaka hi tinyari kambe swoswi mahungu ma vula leswaku huvo i vonelelaka a matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Gaza hi wavumbirhi loyi i pasisile a tipresu tintshwa ta mimovha ya ntleketlo ku nghena lomu ka swifundzankulu hi ta kwehleta Francisco Nsimbini
6: Diximia Pelembe loko a vulavula ka huvo ya ku vonelela matirhelo ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele swaku xiboho lexi xi ta sungula ku tirha siku leli xiboheiwaku hi lona leswo nyamuntlha wa vumbirhi hi tlhelin'wani mukombisi wa xiubyana xa nhlangano wa vatleketlo lomu xifundzankulu Gaza Tomas Soye a vula swaku a swi tiva swaku a ma vevukanga matshamela ya vatshamitiko kambe hakuna ndlela yin'wanyani loko yi nga le ku veni ku engeteliwa a male ya ta ntleketlo leswaku va mitirho leyi ta kota ku va i ya mahlweni i landziwa
7: hi ta rhandza ku khensa futhi hi tlangela mfumo lowu ku va wu swi kotile ku va u pfumela leswi nga va xikombelo xa hina hina hi lavela pepa ra 50% porque hi mchumu ya tika laha handle maxi ka 35% leyi va nga hi nyika yona a swi fani le ka hina vatleketli leswi ni nga swi hlayaka ku swi komba a ntsako swi komba kurhula swi komba mpatsano zeni ka Astrogaza ni governo wa ka Gaza in particular
6: ati presu ti engeteliwe ke ti ta vevukisa utomi lava tshamitiko mayela ni mavonelo ya n'wini
7: bon hinkwaswo swa tika a ni nge hlaya leswaku swi ta vevukisa hikuva hi laha hi tivaka hi kona matshamelo ya ma kahle hina principalmente va transported or na hina hi populasan hi kontiwa kwala ka xitsungu pena hi ni vana hina ha hochavi ya jara maxi lexi hi nga a xikombela ka xitsungu hileswaku a va swi twisisi leswaku a huma leswi hi ku swi lava matshamela ya makumbu xitivele matshamela ya mapesa matshamela ya hinkwaswo swi le ku durheni ha swi twisisa leswaku scandari podi a mali yi kumeka yi nge yo wa yi nyingi ka mun'wana ni wun'wana maxi hi kombela ku patsana ku va hambi hina huma leswi hi ku swi lava i matshamela makalaka ma nga hinkwatsa swi tiva hinkwerhu leswaku makumbu xitivele le khwelelani ve mundiyari ku ni problema la Middle Orient ango wa hina na hina swo ta swi ta hi kuma hina manje loko lava ta cuvuka pela todo Africa nga swi hlayisa o todo mundu swi karhato leswi hi nga na swona
6: Almarito ya Tomas Toye wa xiubyana xa ntleketlo lomu xifundzankulu Gaza loko a vulavula hi ku engeteliwa kusukela wavumbirhi lweyi ka male ya hakeliwaka ka mitirho ya ntleketlo kongoma lomu xifundzeni lomu xifundzankulu Gaza
0: kasi a swifundza nkulu inyambane maphoyisa elo mostratweni hi lawa manga karima ya mahlweni hi ku dyondzisa a vachayeli va switututu ku veni va xixima a milawu ya ta mafambelo stratweni loko va le karhi va pakela vanhu. Ameriko Mukumba ani entelelo.
8: Gondzisele leyi hi mahiwa va tshikatini lebyi kotaka ku koneka ngopfu tinghozi lomu switaratwini na tikhumbaku a swithuthuthu. Vhiki gi hundzeleku apolo gi ve gi khumba a kusuhani ka gidi ka vamatotaxista va muhaka ntirho wa byi eka madoropa ya Matshichi ni Inyambani, ku tivisile Diocleciano Matsimbi wa ku lumba polisi ya titransito lomu Inyambani. Matsimbi i lixa tshimatshima ku wa hi ku tlharihisa a vatshimbilo swi nga tano mafambelo lamanene.
9: A vafambisi va swithuthuthu laha ka vhikeleti ndzi nga vula swaku va swithuthuthu hi nga tirha naswo ka kunene hi bya kekeco hi gondzisile ku ringana a 1998 lava swithuthuthu leyi bya kekeco a gondziseleriwa nga karhi va nyikwa njha ku tiva leswaku loko va le ka xithuthuthuya va fanele va khoma amakapaseti mambirhi gakwe ni gapasajeri wakwe, va fanele va henikulete refletori, va fanele mimota leyi mimovha yi fanele yi ve ni yini yi ve ni ku pixikara zvoke malunghelo ya ku kombekisa ku yena wa jika wa famba swilo swi lavekaka aka ndhawu liya. Entao lava hi nga swi kota ku burisana nawo hi lava hi swileletelo hi nga va nyika ni ku veka mafita refletora sindzhaku ka mimota yabyo kasi ku kombekisa ku le phambeni ku ni tokara.
8: Magezi ya Diocleciano Matsimbi wa ku lumba a polisi ya titransito lomu Inyambani yina kulori.
0: Le Bayro Samuel Magaya Shunzeni Shabuani Shunzeni Nkulu Maputu kudlawile majama mbiri lawa hi nkarhi wa kona manga hehliwa au yive la timbuti.
10: I mhaka yi humeleleke ombiri lweyi la majala wa ya tintanga tiringaniseliwaka ka 30 wa malembe ya ku velekiwa magunguluweke na mazama ku yiva a timbuti leti. Murengelo wa xitoropana xa Bowane Geraldina Bonifacio loko a vulavula mchinini ya hina ya ta vhaxi na sola vubihi lebyi byi yenciweke xitshungu bya ku titsemela a nawu ha voxe a vuli leswaku ku sungula va rhenge ku va majala wa mamapfalela va va mabukutela. Geraldina Bonifacio yengete hi ku rungula leswaku a xitsunga xi fanele ku va xi titsemela a nawu ha xoxa, xi fanele ku va xin'wana na xin'wana lexi hoxelaka a nawu va fanele ku va va xi nyikela mavokweni ya maphoyisa ma endla ntirho wa wona tale laha swi fanelakaka kona.
11: A mixuwa wa siku bya nyamuntlha va hi tivisile leswaku Abido Philip Samuel Magaya va kumeke a vantshwa vambirhi a va yiva a timbuti endhawu. Maphoyisa ma fambile so ke hi nkarhi wa ximixweni un'we wa vantshwa lava a swi file ntawu a madambyeni lawa tivi leswaku a wa mumbirhi se ya file ntawu hi kombela swaku xitshungu a xi tshembi maphoyisa a xi tshembi council municipal ni tihosi ni varhangeli va muganga ya va kombela swaku nompodi va yica swikhatiso hi mavoko ya vona kusa hi ni matribunali ni maprokuradoria hi ni varhangeli ntawu a timhaka leti tenki ti kongomisiwa a mimbangu leyi ni nga khanela hi yona paraki va hamba maxuga va vuxugaleriwa va tlhela va pfaleliwa majele ntawu loko hi sungula a ku hamba swikhatisi hi mavoko wezu hi nge ti swi kota a ku hanya hi kurhula ku sapode va phazama va ba munhu va ku yi muyivi ke o por exemple o lahleka o hundze ntawu hi kombela swaku a hi ve xikan'we loko swi humelela swa ku fana ni leswi a hi fambeni ka maleader a hi fambeni ka machef du quarterao hi va kombisa hi tlhela hi va teka praka va ya ka maphoyisa.
10: Geraldina Bonifacio murengeli wa xidoropana xa Bowane loko a vulavula ndzhaku ka ku dlawa ka majama mbirhi na malumbetiwaka ku va va li vayivi va timbuti a mugangeni wa Philip Samuel Magaya.
0: Lweyi a ve David Ntimana loko a li karhi a vulavula hi ku dlawa ka vanhu vambirhi a Bayro Samuel Magaya xifundzeni xa Bowane a xifundzeni nkulu Maputu loko va le karhi va hehliwa a ka uyivi la timbuti. Nakona a xifundzeni nkulu Inyambani muti wa ku xiya timhaka hi lowu u nga khoma a vanhu vanharhu a xifundzeni xa Inyarimi lava hehliwaka timhaka ta vugevenga ku fambeni ka lembe li nga hundza hi nkarhi wa Hlawulamani. Idras Makondela a ni entelelo.
12: Munyiki wa mahungu wa Serniki ku nga muti wa ukehli ka timhaka lomu Inyambani hi yena a nga wula leswaku a vanhu lava a va tsutsumile ndzhaku ka ku va bunguteli vanhu patsikambi ni kuvava maha zwa hava zwa ku hundzisa anawu aliseri xikwamba awula leswaku bona va khomiwile hikwalaha ka tirho wa hombe ngopfu wu nga mahiwa ku zava kumeka.
13: Uma ação coordenada entre o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique, realizada na tarde de ontem, culminou com a identificação destes indivíduos. É preciso clarificar que, após a detenção, eram 5 cidadãos e foram recolhidos para a triagem. Após esta triagem, foram restituídos em liberdade 2 que não estavam envolvidos na prática deste tipo legal de crime.
12: Xungetani hi leti ti wulawuliwaku aka maredi social xipatsi ni mimuti ya vamatsalani va mahungu ya ku khomiwa ka vanhu lava va nga mahile a wu hava ka ku va valela a vanhu hi tindlela ta hava ku ni ku kaneta hikwalaha ka muti wa ku kehla timhaka loma provincia.
13: Estes indivíduos não foram molestados, foram detidos em cumprimento de mandados judiciais emitidos pelo Tribunal Judicial da província de Inhambane. É preciso desmistificar essa narrativa de que esses indivíduos foram assassinados, ou seja, esses indivíduos teriam sido molestados. Como circulam as informações nos órgãos de comunicação social, a detenção é legal e em cumprimento do mandado judicial. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, juntamente com a Polícia da República de Moçambique, na província de Inhambane, confirma que esses indivíduos não foram sequestrados, estão vivos e prometemos apresentá-los à imprensa nos próximos dias.
12: Munyiki wa mahungu akamuti wa ukehle gati mhaka loma província ya Inhambane. Kusukela lom dropen legi Idrasio Makondela.
0: Mwingiseti loya mahlweni hikuva alinongonoko wa mahungu ya xitiko xa dzongeni ka xikoma moya xa wena. Loko ya mahlweni man'wani mahungu ma vula leswaku 250 ya vanhu va humaka tikweni hambi ni handle ka lona ku nyimeliwa leswaku va ta kumeka ka govela ya van'wamabindzu i nga ta endleka ka xifundzeni xa le ncongweni ka Gaza hi li siku la 26 ka Junyu hi nga ka yena ka ntirho wa kona ku nyimeliwa ku paluxiwa titshomba ti nga kona ndzeni ka xifundza xa ncongweni leswaku ti ta vitanisa van'wamabindzu ku va va ta endla amintshwantshwa. Murhangeli wa xifundza xa ncongweni a vule leswaku govela leyi yi karhi yi lunghiseliwa hi wunyaminyami ku veni hinkwavo va lavaka ku kumeka va swi kota hi ndlela ya wu kona la xiviri kumbe ya michini bya ximanguva. Suzette Nyangumel a vule leswaku ka govela leyi xifundza xa ncongweni xi ta paluxa hinkwato titshomba ka kona ka swiyenge swa wurimi ku amukela vaendzi vutshevi ni swin'wana switirho swi nga vonakiki.
14: Temos também o turismo. O Xongueni tem cerca de 23 km de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito, mas queremos produzir um pouco mais. Então, temos que falar sobre essas matérias.
0: Marito Yamurangueli, o Asfunzeni Chalem Xongueni, Suzete Nyangumel, Luka Vulavula, Eko Palushiwa Katitsomba, Tinga Konaka Govela, Yashifunza, Ingata, Katsaka Vangoma Binzu, kwelenika weti ingaka yona enza uka govela le vangwa mabindzu ya lenchongweni heli siku la 27 ka Junyu kuta endliwa a xiyenge xa unharhu xa ku kombisa ni uxavisi la mpunga ni nyama. Kasi loko hi tlhelela ka maputsu leswa xifundzeni xa Magudi hi kuma lawa makalaka ma nga tsakisi ma vulavula hi ku tinyarhi ti susile a vutomi bya munhu wa mun'we lavan'wani va vambirhi va vavisiwile kasi tinyarhi leti ti huma kwihi Alberto Paulo?
15: Etinyarhi leti ku vuliwaka swa ku ti ta va ti humile de radwini ra ku lumba xitasan zootechnica a Xobela a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. A tinyarhi ti sungule ku fambafamba ka miganga yo hambanahambana a xidorobanini xa Magudu kusukela vusiku ra wa wumbirhi ka mixo wa wunharhu lweyi tinyarhi leti ti kumeke ka miganga yi nga ri yingake lani amugangeni wa Rikatlana ti veke ti nghena emitini ti dlayi mamana wun'we lweyi a kumeka na a vonelela masimu ya matsavu aka muganga lowu van'wanyani vanhu vambirhi va vavisiwile na va kumekaka sweswi a xibedhlela. Mhaka leyi hi byale nchavu a xifundzeni xa Magudu.
16: Khabara Rikatlana padara ya ka xiticha hi dumeliwe hi xikanyana xa nyarhi xi fika xi hi dlayela makhelwani wa hina mpundzu wolo a ri mandzhaku ka yindlu
15: I mavonelo ya mana wun'we lweni hambile swa kala kanga vulanga avito a hlamuseleke matshamelo lama hanyiweke a xifundzeni xa Magudu ngopfungopfu a xikanikiseni ntsindza a xidoropanini lexi murhangeri wa xifundza xa Magudu Mariana Kupane a kumekile wa unharhu lweyi a mutini lowu ku humeleleke a nghozi ya ku dlawa ka mavona wun'we tani ku vulaka murhangeri wa xifundza ku karhi ku landziwa ntirho wa ku venene wu kongoma a ku va a tinyarhi leti ti tlhelisiwa ti kongomisiwa a station zootechnica a xobela i munhu lowu hanyelaka ku va wu xopaxopa matshamela ya leti yelanaka ni mfuyu
17: na swi nga nyimeliwanga ku humeleli nyari hi dumeleke munhu wun'we yi mu vavisa hi ku landza a luzeke vutomi swa nga mfumo sweswi hi kumeka mutini wa mufi a ku va hi ta seketela.

0: ya hina hi mahela ku yini loko wu goheka movha la xikarhi ka xitaratu ho kheni hi kombelaka leswaku hi boha makoleti refletori hi lunghisa mimovha ya hina na hi bohile makoleti refletori ku wa ka xijumba kunene boha koleti refletori u ya ku yini kasi luwu ya movha wa ha ta ku hele kule timixilo ta masiku laya nyamuntlha wa xirhambi ku ni tihunguva makulumu ka tihunguva hi nga tsutsumisi mimovha loko swi koteka hi fambeni na hi lumekele magezi ya medio kasi ku yini hi swi kota ku wonana a ku lahaya ku ni nyimeli movha lahaya ka ta movha swokele swa hi pfuna lomu ka ku hungula tinghozi
1: bungile Diocleciano Matsimbi hi mahungu lawa hi nyimbela vhiki gitaku.

22 horas na 17 minutos, e das mamãe no Nanga, cola Rádio Moçambique, Zonga Radico, repelile, castigo chá Zonguen Xanhamundla. E care Angala Slav Nanga, na Isamacuve, patrão de Muinxe do Grande Zeca, Michu, Xanaka, Michu Nicolau. Eu não leio se com Xanhamundla. Kasi nkwaswi na valaka swona eku veni muyingiseti wa ku rhandzeka a ni vusiku byinene a ni hinkwaswo leswi swi fanelaka na hi navela ku ve ku ni matomo ku ni makateko ku ni hinkwaswo leswi swi nga ta endla ku ve muyingiseti wa ku rhandzeka titwa hi laha ku lavekaka ha kona kasi hi simama hi vula leswaku hi na hi Radio Mozambique hi Dzonga ra tiko Maputo Gaza na Inyambane kunene i ntsako ku tiva leswaku hi patsana swin'we eka leti ni tin'wani ti yelanaka ni mintirho leyi ya Dzonga ra tiko ka Maputo Gaza na Inyambane va ri khale mpela ta va hi sungula xiyenge lexi xa vunanga kwala Radio Moçambique tani leyi vuleke kona hi ku xiyenge lexi xi nga ta heteka ku fika nkarhi wa 22 horas na 30 minutos la na que ingatava e fabisa em 4 letra na ca ja ja ja cole zoka ja bulane na gabzantamulet

0: Mwenye setora di Msambiki, ya mso provincial di Nyambani, mso provincial di Gaza, mso provincial di Maputo. Oyo, oyo, kawa wana nungunota vukuli, nyamuta wazi tatu, naro, kakota vushika wa 2026. Ya mkira kulosu wa amara budu ya kafetela kama ratu ni mfuma ulu. Kasimari Martins, akoleke, alulamisela atela kumbisa lu nungunoko. Inaka. Suzuka mungisiri lesha kukweli ni kalembe ra 2025 kungena ka Sunguti, Nyinyinyani na Nyinyankulu. Swifunza swa Maputo, Gaza, Inyambani na Sofala swive swihlaseriwa hi ndhambi hikuva mifula leyi khaka a matikweni manga le phezulu ive ika mfula kutlula mpimo. Xiyimo xi endle kuva kempela madoropa yo tala ma hangalaka. Ncayincayi ave ya fuleliwa hi mati ya ku huma kami nambuleyi. Mhaka leyi yi endleke kambirhi hikuva mati ma hlasereke hi ntamu. Ndzhaku ka loko doropa ri khupukile, ku ve ni nkarhi lowu kempela ri nga sungula ku va mati ma ehla kwalaho ri va ri tlhelela. Yin'we ka tindhawu leti ti sindziseke kukatlula ti fika doropeni ave bazara rikulu Mercado Limpopo laya doropeni ka Ncayincayi. I lin'we ka lawa makulu ya tiko hi ta vuxavisi hikuva ri nga ni ku tlula 200 wa vanhu va xavisaka siku rin'wana ni rin'wana. Hi ye kona ku ya vona hi kusuhi hi matshamela ni mafambela ya ntirho landziwaka hi mfumo wa doropa kasi ku vuyisela xin'wini xinene maxavisela manene mahanyela ni matshamela handle ka swikarhato ni vuvabyi. Wa ku sungula hi ve hi rhamba murhangeli wa xiyenge xa ta vubasisi ka mfumo wa doropa ra ka Ncayincayi. Bava Anwar Kasamu hi mu vutiseke, i ntirho muni wu landziwaka edoropeni laha ya bazara xana na?
1: A ntirho lowu endlekaka wu nga endliwa ka masiku lama nga ndlula na bazara la hina i wi wa ku limpa a lomuya ka tindlela leti ta ku famba mati i nga sistema de drainage la laha ya Mercado ka hina. E ntirho lowu wu endlile hi ku patsana ni matirhisani kulori hi endlile tanihiloko hi ta pfuxela Mercado ta swi vona hi endlile a entrada principale ate portown la ku gamesa la seni ya ndzhaku hi tlhela hi ya sungulela ka portown leliya la ku gamesa la seni ya ndzhaku ate seniya hi nga ni makasa de banyo hi xipimo xa ku tshunelela ma 4 centimeters hi nga limpa hi tlhela hi veka titamba ta nyuwana.
0: Kutani antirho lowu u kongoma yini ku landza ka n'wina ntirho lowu ndzeni ka bazara leyi?
1: Antirho lowu u kongoma ku yantswisa matshamelo ya vaxavisi va hina, ya vaxavi va hina ni hinkwavo lava va ndlulaka hi bazara la hina. Porque loko a hi tshikile emisele leyi ni madaka lawa ya ndhambi, loko ku na timpfula a mati a ma nga fambi, porque a misele leyi a yi kumeka yi li yi pfalekile. Tambe ambe amati ya makasa di banyo amanga fambe leswi laveka kwa kona porque amsele ayo kumeka ipfalekile se antirho lowu ili wa ku hi basisa para leswi swa ku amati hinkwawo ya ku hambana hambana lawa ya mpfula ni lawa ya makasa di banyo ni lawa ma tirhisaka ku hlantswa michumu kwala ya bazara ma kumeka ma famba ate ka msele lowo wukulu ma ta famba ma maya kuma aku ma dibio.
0: Ka mintirho leyi ya n'wina ya ku basisa basisa laha ku gwaka hambe ni ku fulela misele leyi hi swipulangwana leswi kumbe swimbonyo leswi ma kuma nhlengelo wa vatirheli va bazara va miseketelo va swi tsakela?
1: Va hi tsakela tanihi ka mavhiki lawa ti tirhe mavhiki mambirhi ya ku tala na hi endla ntirho lowu. Ava tshunela van'wani ka nkama wa ku tirha wa ku susa titampa porque axivezi titampa tin'wana u tikuma ti peza ku tlula mpimo a va tshunela va hi pfunisa swikombo swa ku ile ku hlengela ka vona ma hlengela loko hikwe hi la ku tirha lana hambi lavaya va nga lumuyana a kwalaya kusuhi ni titampa a va tshunela va pfula a ndhawu swikombo swa ku i ku hlengela ka vona i ntirho lowu va nga wu tsakela tani siku la ku sangula ate magamu ka ntirho lowu wa primera fase hi nga wu endla hi voni ku tsaka ka hinkwawo vaxavisi hi vone ku tsaka ka hinkwawo vatirheli va bazara o vandluli va bazara
0: hi kwihi ku xuva ka mfumo wa doroba la ka ncayincayi mayelano ni bazara leli ka masiku ma taka hikuva ke tani lama vuleka hi kona a ku se helela a ku gwaqa ni ku basisa misele
1: mixuvo ya hina i ku hi continuara hi maha hinkwaswo tanileswi a va rhandziwa vayingiseti podi va swi tiva hina ku munisipi ni madifuldadi makulu mayelano ni cuma maxi hinkwaswo hi ta swi endla swa ku a te ku tshunela ka nkama lowu wa timpfula leti taka na hi yencile a Limpeza hinkwayo mercado para leswaku va ta continuara va munisipi va hina na va tirha ka mbiyenti ya ku na byala a vaxavi va hina na vona wo va munisipi va hina ni van'wani lava nghenaka basari va nghena va kuma ndhawu ya ku basa ndhawu leyi yi nga tshamiseka
0: ntirho lowu i nga ku wu landziwa hi ku patsana ka swienge kutani hi lavile nkulukumba Rogeri Mandlati mufambisi wa xiyenge xa tavuyaki ndzeni ka mfumo wa doroba ra ka Ncayincayi a tlhamuxeriri na yena laha xiyenge lexi xi hlengelaka ha kona
2: emitirho leyi i landziwaku a bazi ra Limpopo i ya ku hamba a titampa para hi mbonya yini a mavhala lawa ma nga hambiwa lomuyani bazara ya ku pfula loko mpfula yina hi ku huma mati ma nghena kahle ka misele liyani ma famba ma chela ka dreno se kumu nkama wu fambile nchumu ya onhekela ni ta ndzindhambi to ti hinkwaswo swi kuni leswi nga fayekela se ntirho wolowa ku veni ku hambiwa titampa leti para hi tlhela hi mbonya a mavhala lama nga hambiwa lomuya phakati
0: loko li chika bazara li kulu kumba swinene i swimbonyo swi nga ki swa misele variation leli la ta vuyaki li tivekiseleke ku va li bindzula li ta fika a hweti munhu ku bindzula loko
2: hi pimisa leswaku leswi nga a pimera fazi hi ta produzira a 280 wa titampa maxi a yi gamelani a ntiyiso ya ku veni hi za hi heta hinkwako lomu ku nga ni titampa para ku nga ngheneli nchaka kambe loko purokiswi loko na mpfula a mati mo tshama kwalomuyani maka nchaka leyi nga nghena se ma sungula ku nun'wa hi tlhela hi selara ale ku nga ngheni ya nchaka ku ta nghena mati ntsena hi ta siya tindhawu ta ku nghena mati nga ku hi boxaboxa lomu ka titampa maxa ya hi tshemba leswaku a maplasti ku vinga bazara maphepha ma nga ngheni ku nghena mati ntsena
0: a tintapa leti ta misele to xaviwa mfumo wa doroba wu xava wo kombela wu seketeliwa ti fikisa ku yini laha bazara
2: bon a titampa leti munisipi a nga xava o hamba munisipi wo hamba a ku sungula a xava materiyali lawa ma lavekaku para hamba titampa leti nga semende nga marigu ni tisimbi leswi wa xava hi ta fika hi ma titampa hi tlhela hi vhuva semende se hi tisemende yaleti titshamiseka lowo hi maku hina vumunisipi hina lexi maku wa ya xava materiyali ya ki munisipi tambe a ni xitolo lexi a nga ni kontrato ni xitolo lexi a loko se ku laka materiyali na famba ya teka se ku fika nkama wa ku nyima hi loko ma tshamele ma nga tshamisekanga maji hi ni kontrato ni xitolo xa ku loko hi lavisana ku ya ka matitampa hi ya teka materiyali hi ya ka titampa o hi maha titampa se kuma hi tiveka tela
0: ku beni ka hina nyango wa bazara ku va ni na mulumuzana Leonard Maute i murhangeli wa ndhawu liya xirhumiwa xa mfumo wa doroba hi lave ku tiva ka yena matshamela lawa ma landziweke ku va bazara ri vuyela ndhawini hambe ni nhlengelo wa vatirhi kumbe vaxavisi va ndhawu liyana
3: ku ve hina vatirhi va kosi municipali vaxavisi va bazara hi vile ni apoyo ya governo distrital de Xongwene Limpopo vatirhi va ta hi pfunisa halena aka ntirho wa Limpeza a lexi nga va xi karhatile hi ntamu lana bazara a li mejumo mhaka ya mavala drainage porque hi wile mavala drainage a ma pfalekile hinkwawo se hi lexi xi nga va xi hi tikelele hi ntamu ku pfuliwile titampa ta mavala drainage ku khupiwa ku pfuliwa tindlela hinkwato ta ku mati ma famba hambeni sila yi soko hi makaza tibanyo yi kota ku tsutsuma yi kongoma lomu yi ringanaka ya kona a mati ma tsutsuma a ku na nsila ka mavala swi nga endla ka lin'wana ni lin'wana hikuva a hi se heta maxi lomu ku nga pfuliwa ku lulamisiwa ku tshamisekile a titampa ta tintshwa leti vonekaka akuna nchumu lexi xitako anga le ku xaviwa manje swona a swi xaviwi hi bazara swi lulamisiwa hi variação das obras variação ya maobra yi nyiketa variação ya salubridade se kama hi nga mama a limpeza leliya lomu ku nga kumeka swa ku titampa ti fika ta ha dari ku tlhela ti vekiwa layani se ku tekiwa ta nyona lowu nga ti na tona ti ta ta mbhonya lomu a ku nga fa titampa vavatirhi va nga ta rhangela ntirho wa ku gwaka a misele hi vatirhi va variação yi fambelanaka ni ta ku basisi se a ku tirha ka kona hi hlengelile hikuva hina vatirhi ni vaxavisi hi patsani kun'we hi pfunisana ntirho wa limpeza
0: se a bazara lelo hosi ya mina yi ni vaxavisi va ku tsalangana va swiyenge swa ku hambanahambana ngopfu swinene hi wihi nhlengelo wa vona ku va misele leyi yi nga ha yi nyiki ntirho wonge hi luwa ku lava ku gwaqeliwa va hlengelisa kwini ku va misele leyi si basa
3: a ku hlengela ka vaxavisi hi tindhawu ta ku hambanahambana i ku va va nga petapeti a minchumu ya nsila hi ku fana ni leswi loko va heta ku tirha swa tirhaka hi nga vulavula hi chaka lomu ku loko ku sala a maresto ya swakudya ya makhofu loko ma xavisiwa ku lama salaka ni masalada ntango hi swoleswo va hlengelaka hi swona hikuva va twisa swa ku ni mpodi va chela lomu ka misele
0: hi ndlela leyo ni vona ingi loko ndlela leyi yi pfuna
3: ya pfuna ndlela leyo ya pfuna
0: mina ni tolo karhi ka vatirhikulori laha bazara ka vaxavisi ku va misele leyi yi ta simamisa yi basa leswaku bazara li navetisa
3: a ku va misele yi simamisa yi basa hi va tsatsiya leswaku va nga cheli nsila lomu miseleni hinkwayo nsila leyi va yi encaka hi ntirho va humaka un'wana na un'wana loko yi chayile ya ku va susa nsila hi va leleta swaka va yi va chela makontentori ku hikwalaha kusuhani ba xo huma la portango lama kaza dibanyi hi ni makontentori sini ya ndzhaku lawa ma tshamaka sempre ma li kona hi a le mambirhi para ku yamukela a chaka le lomaku lomu bazari
0: ku fike khambi laha hi nga lava a ku tiva ka vaxavisi lava va hlalelaka ni ku va va hanya ndhawini liya a ntiyiso ya ntirho lowu hambi ni laha u nga ta va pfuna ha kona
4: a ka parti ya mina ka hina vaxavisi u hi sizeku loko ku na mpfula mati ma nga tali phakati mercado mavankwareka ma famba hi misele liya yi nga pfuli yi nga limpiwa va veka titampa henhla ma famba ehansi ma kondangulusana ku ve ni u nga tali u hi size hileswaku ku nga na ufute la ku hi vika ndhawu ya ku yi tshamisekile hi tshamele ndhawini leyi baseke yi nga ndhawini leyi ma nga vaxavisi kuni a ku ve ku basile hi tshamisekile ku nga ni a chaka lana hi nga kona leswo hi sizaka hi swona a ntirho lowa ku va va lipa a mamisele xipfapfalaha titapa hi hlohlotela xitshungu leswaku hi na vaxavisi nkwenu hi fanele ku wetin weti munhu a nga devi a kota ku hakela ku hi lexi xi nga ta kota ku xi hi pfuna ku na yo munisipi yi nga lahlekeliwi eka ndhawu leyi xipasi lexi hi kaka xona hi nga nyikiwa hi
0: loko hi zama ku gemeta a vukoli lebyi hi tlhelele ka bava Anwar Kasamu murhangeri wa xiyenge xa ta vubasisi ka mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Rogeri Mandlati murhangeri wa xiyenge xa ta vuyaki ka mfumo wa doroba ra ka Ncencayi hambi na Leonardo Mauti murhangeri wa bazara Mercado Limpopo dorobeni ka Ncencayi ku va va siya rito lo karhi mayelana ni ntirho lowu u landziwaka ka leliya bazara
1: hi lava ku kombela swa ku va nga peteli michumu ya ku hambanahambana ya ku fana ni maphepha ni mabodlela ni maplastic ku aka misele leyi porque loko va petela leswi loko swi fika lomu ka matubu swo nghinya i mati a mandluli mati ma tlhela ma huma hi kolomu ka titampa letiya se lexi lava ku kombelaka swona ka vayingiseti ku va va hi pfuni va nga peteli a michumu o hansila ka makaxa lawayana porque leswiya swi ta endla swa ku mati ma nga fambi hi lana swi lavekaka ha kona
2: rito leyi nga na lona la kombela ku ve ni ka vanhu lava ya nghenaku a bazara kutani munhu wa xava kumbe wa xavisa hi ku ve ni loko se swi ve swi veketeliwile hi kombela ku swi hlayisa ku sena manje ntirho lowo hi ta wu nyikela ka variação wa bazara hi yena a nga ta fikisaku a marito lawa ka vatirhi va bazara para ku ve ni va ti kudzekana titampa leti hi ku tambe loko hi veke titampa se ku mu kuma 3-4 ti fakelele a swi tsakisi e verdade ke podi ku ni ku phazama ka hina vayaki o ka hina va mahi manje a tshemba leswaku kula ku veni en coordination hi zama ku ti conservara para hi ta hanya malembe manyiki na tona a vaxavisi va bazara ni vaxavi va bazara va ni le paciense swirho va nganya swinyingi hi nga na swona ku fana ni sweswi ku ngo ve ni timpfukula ni tindhambi swi vonekele minchumu ya nyingi se a ku swi khoma hinkwaswo hi nkama wun'we swi hela swi tshuka swi karhatanyana maji a tshembisa leswaku a lembe leli bazara li ta va li tshamisekile
3: a ku va miselisi na mise yi basa hi va tsatsiya leswaku va nga cheli nsila lomu va miseleni hinkwayo nsila leyi va yi encaka hi ntirho va humaka un'wana na un'wana loko yi chayile ya ku va susa nsila hi va leleta swa ka va yi va chela makontentori ku hikwala kusuhani ba xo huma la portan la makaza dibanyi hi ni makontentori sini ya ndzhaku lawa ma tshamaka sempre ma li kona a li mambirhi para ku yamukela a chaka li lomaku lomu bazari
0: muyingiseri hi gameta kola ta vukulu ka rhetifiki vhiki ri taka loko ntirho wu rhuma hi ta tlhela hi ku twisa man'wani marungula ya risima ka nhluvuko wa xifundzankulu Gaza amara buduya kavitele marito ni mfumawulo mari martinx a lulamisile va kombisa lowu nongonoko hi le ku dya i ku yengeta ha jajama.

0: Akulosa mwinsiti wa Radio Msambiki Maputu Gaza na Inyambani, hoyo kama hungu ya usiku kantirisani wa shihenu, lawa na mutla masukelaka aka Gaza. Vana vatikula wa Msambiki vakumweka xenofobia tikweni la Afrika Dzonga kama siku manga hunza kusukelaka mishuwa na mutla vasungulile kufika tikweni la Msambiki leswa vatlhelela a makaya na vangeneke eka nzelekani wa Resan Garcia. Domingos Makalan.
1: Hi kumeka leno kanjele kanwa Resano Garcia lani na mukhla go tlhasaka a vana vatiku lava va kumiweke hi mangu ka kuva vaxanisiwa a tikweni dya Afrika dusule kolaka xenofobia ta bulan lava va tlhaseke ka mixuwa na mutlha na nhlayo hinkwayo nyimeliwaka yi le kusuhi ya 600 wa vone ya ku losa vitoman
2: Fernanda Afonso Cosa. A ni tirha ya vujardiniero ka mhaka ni nga ya vona John Manvelo ni biwile ni tlhentekele wa muntha ni le na woo a ni ni tiyindlu ta wu ringana 3 jwa to a 2 jwa to wa no rhendisa a yin'wana ha ku yi yaka hweti yo linga hela le ni hweti ya nge se tlhanganisa wa vona mari va tekile na yona
3: a provhinsi ya mina eNyambani
1: kutani nchini leswi swi voneke ya John
3: a leswi nga swona hala swi tele swa ku chavisa swa ku a yi nga swi nyimelanga andawu sula nga tiyo ku habiwa hina mara ako ha halaveki a hi swi tiva
0: Domingos Makalani loko a hi tisela mahungu mayelana ka ni ku tlhelela a kaya ka vana va tiko la Mozambique ndzhaku ka loko va onile a hasahasa ya ku biwa va tlhela va hlongoliwa a tikweni la Afrika-Dzonga vanhu vambirhi va khomiwile xifundzeni xa Inyarimi a xifundzankulu eNyambani ndzhaku ka loko va kumekile ka hasahasa i nga endleka hi ndzhaku ka hlawulamani wa 2025 Edrasio Makondela
4: Amunyiki wa mahungu wa Serniki kunga muti wa ukehle ka timhaka lomu Nyambani hi yena anga hula leswaku avanhu lava ava tsutsumile ndzhaku ka ku va bungutela vanhu patsikambi ni ku va va maha zwa hava zwa ku hundzisa anawu aliseri xikwamba a hula leswaku bona va khomiwile hikwalaho ka tiro wa hombe ngovu unga mahiwa ku zava kumeka
0: Loko ya mahlweni hi ukombisa mahungu ya usiku aka ntirhisano wa xihena hi emisoro provincial de Maputo Gaza ni Nyambani man'wani mavula kuveni madzana mambiri ni ntlhanu wa makumi ya vanhu va humaka atikweni hambe ni handle ka lona hi lava va nga ta kumekaka aka govela ya van'wamabindzu i nga ta endleka ka xifundzeni xa ncongweni ka Gaza hi li siku la 26 ka Junyu i nga ka yena ka ntirho wa kona ku nyimeliwa ku paluxiwa titshomba ti nga kona ndzeni ka xifundza xa ncongweni leswaku ti vitanisa van'wamabindzu ku ta endla amintshwantshwa aka ndhawu leyi murhangeli wa xifundza xa ncongweni a vula leswaku govela leyi i karhi i lunghiseriwa hi ntshimantshima ku veni hinkwavo va lavaka ku kumeka va swi kota a ku va hi ndlela ya xiviri va le kona kumbe hi ku tirhisa emichini ya ximanguva Suzette Nyangumel a vula leswaku ka govela leyi xifundzha xa ncongweni xi ta paluxa hinkwato titshomba ti nga kona aka swiyenge swa vurimi ku yamukela vaendzi u tsheve ni swin'wana leswi nga vonakiki
5: Temos também o turismo. O Xanguene tem cerca de 23 quilômetros de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito.
0: Kasilo kwetelela aka Maputo leso asfunzini chama good ekumala wa mavolaka leswa kutinyare tisusile autome la munhu wa munwe kase vangwani va vambiri vavavisiwile swinene Alberto Paulo Anientelelo.
6: Etinyari leti ku vuliwaka swa ku ti ta va ti humile de radwini ra ku lumba xita sanzo technica a swo bela a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. A tinyari ti sungule ku fambafamba ka miganga yo hambanahambana a xidorobanini xa Magudu kusukela vusiku ra wavumbirhi ka mixo wa wunharhu lweyi tinyari leti ti kumeke ka miganga yi nga ri yingake lani emugangeni wa Rikatlana ti veke ti nghena emitini ti dlayima mana wun'we lweyi a kumeka na a vonelela masimu ya matsavu aka muganga lowu
0: murhangeli wa nhlangano wa wansati ka Gaza OMM a kuxetela vamamani ku veni va ya mahlweni hi ku khomelela ka mhaka ya ku dyondzisa tidyondzo ta mahanyelo manene eka vana Joana Nkuna vula ku veni wansati a fanela ku veni a ya mahlweni hi ku tihinta ka ntirho wakwe wa ku hlayisa ka ndyangu hi ku dyondzisa a vana mahanyelo manene atikweni ni ku endla leswinene murhangeli loyi a vulele amarito lawa ka nhlengeletano a veke na yona ni xitshungu amugangeni wa Limpopo liyandzu lele na lona lingani a nkongometo wa ku va ku xiwa emintirho i nga karhi i landziwa hi wansati aka muganga lowu
7: a ku tendela mindyangu ya hina kusukela ka mnumuzani ndyangwini hambi yena ye mnumuzani futhi hi kusaka tikhanganu ta hina haikumani ni vava sati ntsena avava nuna na vonavo vakumeka vali kona loko ima atironi ya uniti takuini ili kuhlanganisa xitshungu se hlokotele swa ku phakati ka njangu tenge kuni liranzu tenge kuni kupatsana kusukela ka baba na mamani kusukela ka swihlangi hambi ni vanwanyani lava vahanyaku aphakati ka njangu wolo
0: Egama elawa mabulaka leswaku lexundzankulu inyambani kuya mahlweni hiku endleka au gevenga ni vukungunzwani hindlela ya tinkunga a hinga tweni ama hindlela ya kona na mutirisana kulodre Horacio Romão
8: Lomuka province ya Inyambani ka asimama kwa kuwana ka chikarato chako vokare va kumeka na vakare va zama kutrasa mankringa ya kuyalana ni tatri nkunga kasi ako wa dambara vanu. Siku jingu ni jungwani kuna ni vanu va rumela ku shpapiluana jaku vaku vokare awinili achihiwa va kumbela atimali. Shulilezi zona shukumeko na shukare jumashu wa kuwana manyingi va rumela atimali si va dambariwa. Joaquim, aleluia, waka mtiru ya uvikel gana ulomuka provinsi ya Inyambani, ya nadwe awula kutuwa kunga, ava nuwa hanyanya. Luku va amukela ati message lady, akuleku va kumeka na vakare va shamula hikurumela ati chapau, nga varange ku esheketa. Ali, va dambare va nyingi masikuwa na lawa, lejwe ankele inga kona. Aka msele zaku, kulaku va kumeka na vakare va shopa shopa kwati, na wangasi rumela amali lei, kasi aku tivashwa kwa kuna nisha kagavona wakombela kuwati chapau hikil gunganyani akamsele shaku vako wana kambi vahanu vako meka kuna vakari varumela hapepilo nishokari mamesaji na vakari wakombela tipini ta le bangu si avanunga wako meka na vakari vahanyanya akule kuwa rumela tipini tavona vanga uole luwati chapau wa bangu
0: Mwingset lawa ave mahungu ya usiku hii emisoro provincial di Maputo Gaza na Inyambani Amilosa